Napi sana mahawin na nasa po ni ko. Duwan ng panyak duwin na nentan pisan. Parasido patsang paspasa. Pisa, ngiri-girat.